Maite awa kite moana. Maite moana kite awa. Kaya taua te upoko o te ika. 1161 AM, 87.6 FM.

Rerenga o te rā. Kia ha tō whakaro. What do you think? Tono a ngā whakaro a te whānau, ka rere te kōrero. Te upoko o te ika, pāororo ngā reo.